ono na ye ne ne ekoko a to me a di enkonem enti nyame na nkoko biara ye nemu bemu eye aware mu ko edwuma mu ko abusua mu akon akwantuo mu akon

0: ẹni ẹdun hɔ
1: ọkọ fama nana ọmọ no ti demonstration ọmọ sase ọ
0: ọmọ sase
1: ẹ democracy and attack
0: prince o ti mi kama chẹ
2: eju so mi ni abẹ ma
0: na bibi ẹ bọkọ de ẹ
2: urade adumo
0: I see se se ifa na moduru
2: yo mi no ka se de mi wo community center e wo e opposite supreme court ahana mpp amanyoko no wo mo demonstration chinchirin cha wo mo de be hyehye so e ye democracy and attack wo mo de be shasi efri enti zo be pie mo e wa ha amanyoko no members no wo mo ahye e ye kokko ani tuntum a wo mo ekuwa dom no e ba wo mo busu e ba me twa mani ahwa Anthony Kabo e wa ha George Kobia Asante a okko for youth organizer enso e wa ha Moses Abo Mpenifuo Awodo e wa party ni e wa ha deputy national women's organizer onu nso e wa ha Hadia Mohammed onu nso e wa grounds e wa ha enti no me no ka sey abra ye gina ni Husa Anthony Kabo ene Moses Abo ene supremo wo mo edi nkomo ye nim de ba ye e ka te e kan to ko ye si na mo mpenifu ahwe ama mo ni mo di nkomo ama bibia ye kama ye ni supporters na wa bi edi nkomo ni ehwe ene demonstration ye be ko so we expectation at today
3: ye su su se bibia be ko boko fo ye yankasa ye expectation but ye twen se ye tra se mo man ya ko se die ye hu ni ya o man ne bebo o man ne bebo tre se o man bi a otuma pepere ye any mono or mining in your so the person media no support you na the canona mumu say mpp abanye mamua adopa awia nyumre the woman the enemy na mokano sa the person to see ya mining ko yie no mo sotre mo se na mokano krenchira mantan so mumu say the ya pa president eye no yes a na ekuman o ma prepare ye enya adjuma so obi kasa na obi ma comment wo ho a enu je de ti nipa no me awode afide best you no o no de ma the mekrawo se me makoya boni wei na me ya anya me hwea de o ka ta asu me ti o kwae bonu no ensa se ye ni bibi sa na me tinya ka e jina se ye ma amamwo no enko se de mra ni sise ye tie me fuma mra ni mindi se me fumu ye de a mra me ni mindi ase bia sa na ehia se amamwo ne enko
2: okay opening ba kon so wa ha ko so ko se de na bi for now ni de I think se de a oba ama ama manyo sam na ekọ na de wi o mo kan ya she a ye ntimi en kasa en kan ya feeling a ne ma nko ye kwa kwa kan kwa no mu chiche en tumu to me no they are sorry na ya ntute so poko an che abai na e be ti bebi no na ejin sam o mo mo opposition no en sam be no ma nka amfa Nanado ni ni government o mo di na temi na one basin tali ta small boy no e ti bi na no e ti bi di Nanado atem en kasa but the TikTok and also can be e che abai no now at the end of the day o kan yam enya normal for chino san yam we na say si amo it na ma ene ene address
3: right e ti mino ka say there amanyoku ni supporters no ba na wo mo e ba asase ni be tuwa no pa yehu se na positive one do so ba o mo do so say members ni ba mino ka say there members no e ba wo mo gusuwa e ba enti enu set time a wo mo be ti kwam say wo mo ya demonstration ni there e bia na nsachaya ba ma numbers aye hu wa hanu ebe dosu anase ebe yesi ya ti me no ka se dia router wo mo ebe fa e dia ko eye tuple house e dia petition e dia ko ma o ma peni John Dramani Mahama no wo mo ni apostifo ST echina a route no wo mo nya stand ka se ye be stand na bibi de mo mu ye o mo sha se se wo mo eye demonstration na ani ebe hu se e ya dia stand bi beba understand de mo ẹ̀dẹ̀ ọmọ kan yẹ ẹ wọ kukun mu bíi tìní díẹ sáà pẹpẹpẹ ẹ nà ẹ tiẹ wà ha nti báwo ọhún nsẹm so díẹ kúbẹ pé mu wà ha bíbí àdáná kwan mu àpòsìfọ wà ha pàà dodoọ ẹbí gíná ẹkura bẹẹ wọn sẹ àpòsìfọ ẹbí asan bẹẹ kàn wọn wọn títẹ títẹ tó ẹbí hyẹ helmet ẹmu mma ẹmu mbẹmuwa kúti wálé tí kúti ẹhyehyẹ wọn tuntum ibi wọn mu abẹti àkẹtìkẹtì ọhún sẹ ọmọ wọ́n mú hẹsẹ̀ nambẹ̀sì náà ẹbẹ̀ dọ́ọ̀sù ansan na wọ́n mú àti ẹsì kọ́ ẹmu wọ́n mú di demonstration kyerẹkyerẹ nkyẹn náà ṣiṣẹ́
0: fún. All right, nti prince ọ̀ṣù yẹn ni bẹ di ẹkyẹrẹ akọpẹ mi sẹ wọn bẹ bá ẹyẹ ni yẹ da ase pii paa why okay prince ẹ da ase so that's your reporter prince ọ̀ṣù ẹni the new patriotic party ẹkyitaafo a wọn nso ẹsẹ.

0: stroke said me di kan e kan e no minim se adie potin a meka se stroke no wu chiremu no abono tofa sai na obesi a chiremu e wo Ghana kasa fidie so adom fm ama dodo ate nka etie nso ebenya ho entia se se ka stroke wa
1: you want me to say me che wati e fo ne Ghana fo nyina ya no kre se ne odi kan kan no stroke no se sei ya hadwin in front of the Onikro na se obi a utimi sore no pa ye wadwuma kama sabi junso de okra na wa utimi ko ko junso opeso ko won shuma opese uja wana ya sabi wa nkasa utimi ko ko ye wadie utimi kasa dwen kama na fe prekope na wadane te se abofra ya wo no junso na o junso gun ho untumi enko washroom na ninyina sabi o ye gun ho kasa kura hwan ye din amawo una ntikra aji se yesu so mu chese white is abofra nti stroke ni de hadwin ye pa na se ne obisa ya no stroke no ye kan se stroke eh adwin mu yade ene se adwin no ehia moja na se bibisi na se moja no entimi nko adwin mu na se entimi nya enwani nuro ene oxygen ana se mframa a wo se adwin ni de adwuma cells no anase adwene fa baby etimi wu na se ewu a ene ne ka se stroke no aba tube hu se baby a adwene no ne fa baby ne ewu no baby a e control e wo oni pedwa ni no se ye unsa anase se ye okasa se ye se ne ya obedwun so a na fe sa ne ma ni nyina no na e tochima nti stroke ne tofa no ene na ye fe ne se stroke
0: Papa, ya beda ase, na stroke no anye biya ye womu types ha, ma ye unhunu types ono se di esi tiye ni se di biya anso, se nipa no enye biya, esi yet, esi disturbe no sifa?
1: Stroke no, ampa, ye womu types, ye womu two main types, bruni freno, nye di kain, ischemic stroke, anone ni stroke ha, ansa na eba no, moja na eko adrimu no, bibi si ni kwain, bibi bloke, moja na enam inchini na edeko adreni muno. Tisa ya stroke no ba eni yafene se nipa oni krono wenya iskimi stroke. Tibibi tise moja tuwa mana blood clot anase sradie. Anase adibia etimi kwa inchini ni eko si inchini ni kwa ya moja no entimi nko adreni muno. Sa ya type of stroke nina yeka se eye ischemic stroke. Ana midi hono eye hemorrhagic stroke. Anase intini na moja nemu no bibi tumi si na fe intini no apai even to say water hose and show nemu the pressure na no yedin na se tube no a insuni nemu no se ekoyemra epai ta so so na tumi si wadwen mu se intini na moja nemu mu pai a moja ne intini nko be obebia wasen ka moja ne kwa adwen ne benya enwani no ne mframa odi be ye na djuma se intini ne pai a ne ka se oni kwenye second type of stroke na kase hemorrhagic stroke no. Ena yewo miyefre no transient ischemic attack. Anase niyeka nese mini stroke, anase mild stroke no. Eno no, ube huse moja na ekwa adreni muno. Sima beye bakuwa na enumbi na jani intimi nko adreni muno. Eba nese ana miyefre nese mini stroke. After saa 1 to 5 minutes no, nafe moja no assign ako back to adrenal mu eno ni ye mini stroke na science ni bi ni den ansa na stroke no kwa beba no obi wo ha ebo ne nka yen susu na onhu se stroke no eba na eno na me pese mi susu dia pa ma obi e hu se sa de we se e to mi a e bi a na stroke na ebo me nka yen se eba nti wo se mitu hu anamon entem ebi ni se oni ko no be hu na ni ti grand pa nti ye ni ya kese pa obe hu se nana kuma no ebo peri ebo kim ne koko anase ne chest ye ni ya afe so ne nsa ne nan ne efre nana si ne nsa ti ne ti tri ti ebo shishe no ase na electric shock bi e shock ne nsa ne ne nan anase ne eta kase sandpaper ase sandpaper wane nse mwasa nyuya anase ase ne wutia ateche muno ni nina ye science nkiti bia echeo se e bia stroke no nebo onka ye se eba ana so bi oni kono so bi hu sa se mo abi ene na ne na ne no ase ni ma bi ni na ne na ne ni na ye enkaya body no ebo kai se ebia stroke no eba eje no ne ho types are eba
0: dok ye da se papa pa ene enchimu a wo dia mayen na imprim pdia ye nim ne se yes prevention is better than cure so obi etie anopai na ebia e opeso ohwe ne ho so ye obi kra ho a onim e kwan ben ye betimi afa ahwe ye ho so ye a meka se stroke yade no ebi emaye so na anye bia kra se bi wo ye so a ne risk factors so so kra so eti sen
1: ampa ansa na betimi ho kwan be fa so abo ye ho ban no e wo se ye ho ne deba ne deba ne se obi wo ho ya dia ye friend mojabroso hypertension
0: okay
1: and after we see chiyari diabetes sane ma mini we eti me deba nti wo obi asa ya dia we wo so a wo se wo hwe na utu ase ntem na ehun susanso stroke no amba na obi wo ha se bi ne lifestyle ni se opentanum pa na se otas esmoki na so no sugeti ye pa na se no boni abei de bia na osiso no ma na onum sane ma ni nyina ti me stroke ne ba nti no se ya twen ho free sane ma yi ho a etime de stroke e free ya kwa mu e free hoko na obi wo ho so a oso ye pa kasi ye emu se ni pa bebre pe so mo ye kese but se kasi ya no do so too much na de strade no e do so mo je ni mu too much a e di kan ka se etime ko si ntini mu kwa etime de stroke ne ba je ho be hia se ye maintain healthy body weight che se e be ma ye so ate se ne be ya sadie no endo so wo yemu nti neno so so chese ni se yete di nya ni asadie e wo mu pi e bi ni se ni se ye di meet ni bebre an wo dia ni bebre e wo se yeta ye physical exercise ye nante nante se ne be ya mu dia no bitimi e di e fusa ni ye nti sa ne ma we se ye ya etimi ma stroke no so e fi
0: doctor sian we dia mintwa no wo ka se smoke ene friend say insanom ni ade dan sen so yeah. Mahunu se enioma hudo bi aba wo pie Friday Saturday nkofo oje omani a balu balu ya ye di bronya ye huye ay so mutimi de mo infuse no with nioma bi dan fe wuto ana wujegu anu ma o wa na o wa ba de bi kra so aba wutim de to ketrema se na ubo wanze why high nti ade a etimi ma nipa ye high so to me contribute ana ana no research en she dan ko
1: contribute pa sane man contribute pa the more sane wo ken o person o high o person o jinani na balu ya be ni ma e digu eteke masi tablet ya omono no ma e mo mo high etimi ma entini no epai etimi ma entini no yemre enti the more wo yesa de na nuboni ekwo kwadwe mu na e ma wo high no na e damage entini na moja na de nemu enti no kre sane man so so ka ho bi na ama sisi no trend na ba ne se even ko for more 40 years and below kra no I start to say o mo nya stroke ni bi nti no so ka ho pa ayamba
0: oh and your boy see o mo nya sa die no enye kra o
1: enye kra
0: was it there e mo mo high no eno so so chese chese o be kon na also on there o be nom san ma se ni kidney na o be nya stroke nti o high keke eno so e ka ho
1: ni na ka ho
0: okay.
1: Ni na kan ono ni mi se o high keke enso ehu susan so ono no oye no na ese ko oye na ese ko stroke so de ba prekope na fe o fan bi adojo afi o kasa no kra ema na fe ye yi uti asati se pai wo o na ntia na se untumi na ntie o kasa ne ma yi o junso a se ne kan yi junso ono na prekope egun ho o pese o ko washuma eno so so sa na yi bibi basa nti no prekope na sa nema weba di ame ni mbisu su se unhi ase sa hai hai no kwa no ebe kan ya prabo
0: Dr. Sian ya beda ase se obi ewo stroke nubi anase onim se obi a anyebia dudu atie nkan etie no ne signs and symptoms se na ya na esi eda no wadi ewo ni pedio ne kwan ben ye faso etriti ne kwan ben ye betimi faso wa prevent ye wafri hon
1: ampa edi kan ya abo science edi kan bo koko se stroke ne ba no na stroke nan kasa ne die ni edi kan ye ten ho ni se obo ho se nipa no ne nim be bi achia na se nano achia nti nano ne chia sa na aso okasa kasa no entini mie emma papa obo ho kra no aye confuse pe ko pe on hu be bi owo onim ni asa mo ka asa na okikan se ni basa and also so

0: bibia boko
1: wada roma
0: ade ntina wawo ba na wo so bi na enhwe ne ma
1: gana ho kire ni nti e se obi anywhere
0: obi anywhere nte yo ba se mo dia e wo so bi na enhwe no e yo be ma se mo dia ye se be ma ni mpeju
1: e me ma no bi nso so hwe ma no o e ma ni bi nso so hwe me ma no hwe
0: I know who feed him mi ni me ya we pa ba dia ma ya be du ano e ni ye ka ho be be nwe o mo ba especially o mo ye ma omo pele se o so be ma bi na enhwe no de be ni ye be du ase the one you be sign na se ni pa ne se ni je wo na se we ni je no wa ka che no se o ka che ni we na se se la o si obeto egusu a en je wo ni se wa ka ono kwa che no a se mu aye kan mi e bi esi wo me sai pe o
1: eh wo he obi ana se wusu ani bi
0: we kwa de enye se we mi mi kezin o ni obi
2: jimafin
0: mi ye o mu sia o school uni ahwe all these years oma tena se be ACS omo oba no won se ne need a fake be man so need a fake nti oba no wa asase oma ye oma ye so be wa ye na be man so se dadi a se ye bo gbai die e make sense say ye be si dan wa hase na ye ware ya kwotene se be a ye rete se me make crazy ni e bo dan e si asase ne so omo wi asase ni we e ba da oba ne so wa le ni bi be man then na de dada ya o ni make ze yo yin na obi o ku ani mo wan kan da bi nyan yi si dan we ya o ba yi so onye bi
1: wo story nessa wo kasa ya kasa ntem na me hu I say why electric bi say na I say oh eh man ba prefo yeah hello hello
3: odde
1: odde o de bo me hwe so ye nko
3: e da sam ka sia na ade abayo nko fo how far no abo
1: ade wa hwe bia na
4: I am a broken heart. Oh, ba, me a wani so beti mahe oba. En fang to so bine behe oba ma. No, chile, adwini timi si sang. Opi di e nipa, adwini timi si sang. Obi beti me ako si ane dofu. Ebi a wa, uu sano, uu si a u dofu. But uu ni ina udu bebe, nu wako si a ubi a open. Oh, si adwini timi si sang. Enti na bala sane, beti me a. Bo, me a wani na he oba. En ma, fwani so so bine behe oba ma.
1: Gana sister, mi mame fa, mi en sabi nka hon. Ya, hello.
5: Hello.
1: Yenti o mame.
5: Ode.
1: Ode.
5: Good morning.
1: Morning, Yanko.
5: Oh, Ode. Me say, me bad boy, okofa ubi sa. Na me kacha ni se, she, adia woye no, she na ame so wakuma.
1: Okofa ni se, ohe ni keke, anansi oye so obe ware no wangwa anu.
5: Wa, one no, eti wano mu se, obani bema china. Na so, me kacha ni se, who go invest in it? Who where die? Anna who ya where juma? Enti emfa obi ba nko school. Obe wie no, obe jo se wie krasi ni. Enti no enye sadie ni bigga. Free one no ni no etwem. Because that way there. Only ba no enti me hwe ne ba. Only me vane nko school.
1: Me dan say last caller. Yeah, hello. Hello. Hello. Hello. Oni ya last caller. Mhm.
6: Ni nyame adu mo boko.
1: Enti o.
6: Me dey. Obi ejani mo ni
1: eja enti o
6: pese me ka kire emabun a eba nuanu mo nkuma
2: ejani fe
6: mo be me bi anya na gin hwe wodi oba be ku school no wi a be ware ni de bia
1: o eja eja ebinum so aya ma ye ye o
6: en enough of
1: eja minim se wo kan ni program ma ba bi adi na mi de eja
6: da bi o me nkofa obi ba se wo hwe na no wi school be ware wo
2: ejani fe
6: wa bi abedu ba bi no no agbe na sa wadwe we ya chim nti obi ba de emfa ni ko fa odi ni ko school de na ni ko school za okuma mu fine onu awie na o se obe ware wa eno de nyame ama asa wadwe e se o kibu se e ko school wi ame ware ni
1: e bia nyi bi da me da se nyame sha o eni ama mu nyine mu hu bi de bi wo ha mehwe mu ah wiwie so anu matwi mu me de

0: mla ye bese sa omu no na ye pake omu nyina agu mu na chichire na enyina ye swai e me re ho yi me re ho me nka se me re ho na me di agu me re ho pa eya skamambo fu eya pa
1: se me twemu aha na se me hu sa be body a na me hu ye papa no mu na enyua no mu na titiru youth na ewo mu no me nka se obi ewo nya ya na emum youth na ewo mu te se sam abaje mu se ni de e bi me hu pa na me ye ma hyeme
2: ɔmanfoɔ bi ɔwɔ sika man no no ɛna atwe sɛ wɔne yɛ nsɛntwironi atwetwe nkɔmmɔ no na yɛnkwan asɛm remember wɔ mpɔtam a wɔne ne di dɔm no anim yɛ sɛ wɔde hyɛ nko akoa dwane ne nananom twa ntoma si wɔ masene na yɛade hyeɛ nwɔtwe ewiemuhyɛde wɔ mkɔhwee wɔ ne agya tom sɛ wɔm no ɔtoa nananom wɔ seɛ dom yɛnka abusuafoɔ yɛa ɔmo kɔfa wɔ mo saa de ɔmo baa ansa na ɔmbɛpie mu ɔnkran matew baa bɛka yɛ nsa ɔna boakɔ aba hello honorable Honorable, what's my
3: name? I'm Pacho Metunga.
2: Honorable, where did you come from? My money at the masse. I feel pepe penny. And I'm interested somewhere. I don't bear man. Ah, same see what manga and you know, I'm brandy and it's a kokomu. Mona mutimikoya, mufro be potel suo. A son of kokwa, nafi mukofa gana, this year the brain, yadamas wate.
4: Jim F.
2: Yanre Afinie. Eddie kind, yeah, now kai.
3: Yo, minya meda wasichia wetie phone wa shafu ina. Mshede waka na fipe peni. Ena yunye kesia etise ebo gana mwain. Ene anochitu msika mwain. E mwain. Ya kaye na ama anana pe ya minuwa kasi arevo kakrawu. Che, na anka yangu pombo ye erifri kakrenti. Na anka ya anisa. Ba ifi enra ni enede. Ase yuhunu se enyebe tesa.
2: Ya kura usom baby enso adani awrehwa awrehwa awrehwa nkwa enti yenhwe enani afepepepe yenim sa eduru sa abre na eja amamre ni amane bi oha ya nananom enu amamu ni nyada eye masase so na husemi si atorenchemi ebeto wo manga na enamu ye bibi de na moye
3: oh said na wo kan sa pepepe mpenefo amaye ti se enenso na eye apeda pepepe nti anapai nananom ebo kuntumtumu ko ahemfie ekoyi apaya kaka ameno kasi omonsore esumpo omote ho nti media metuna kan
2: ah nese hwe anhyeda nkoso
3: ya anhyeda anye program kasi bia nananom ne ko fitie mu koyi apaye
2: na baabi asem ne siye no ene mako ho esanse yesye koba ne sa na nkrofuo yi wo mosasa ennam ho ne ade nti afia no hye a na je yakogunsa na asase ampunyina moane ahohoma wodo de tinuam de tinsuo mu ene ho nkron ba nyina no yapata wo mosa de ebeyi ase boni bi kura wo ho a ebeyi afiru ho na ja de ahunu no yensa ahunu bi mu ene mantimi anko ho
3: o ne de yentimi anko ho se de ade ne sitie no se de mpenofo yi asotri se ho no mu wie na se bibi foforo bi ne ho ekwakwa ekwakwa bibi de na ho se ne abe mpenifo eka ho eko ti na nom ndo mntumi anko nte amamre na amande bia moye no efi
2: na yenhwe asemi ba ye edi kan me kazi atwetwe nkomo ye se de mahunu no wanhwe obi koda e bebo ni brimbrim enti ose ye psychologist na wo mo ni mudi nkomo sa de be ye mo beka sa akyemwa na hu bia wo mo e be firi mu e ho asem te sen
3: oh eja se de wo kan no ana mi di kan kan no yakopon de refresh ni pa mu nti e fa ba bi no aboye e ma e refresh no e ko enti sa brimbrim ni me

0: Wonhwe sɛ wonna wodi mfi aduanan ɛkɔ wonin wo mu animu no obetimi ahwehwɛ won wedie mu sɛ de bɛyɛ yade bi ɔhɔ no ma obetimi abɔ ɔmo ama ɔmo ayarsabia na sɛ dɔkotafoɔ ntɛm no mo nso ɛho atɔ wo ntɛm wo mu hwɛ yade bi te sɛ mugyamoso ɛsitwe yade wo mu ɛhwɛ ɛyɛ obesity sɛ wofu ayɛ kɛse aboro so na sɛ wayɛ kɛse aboro so afi yade a ɛfa enipa saa ho nyinaa no kidney no omo eye honam honamdua no hwehwe mu na so omo hu se yade bi ho no mo sa na omo aboa wo na wakwa ya sabia na ho ato afi sa wo ban so na se wonni apomudin si echi ba mekyre Ghana Health Insurance card ni bia omo beboa wo ayi bia ma fefefe na onim se ye wo August busumi mu na August busumi mu omo wo chini agbe ho no na sesi a wo enti sa wo asama mpote monom dia ma honya ha na ko chini agbe na kwa info bi aya hodo e hono munna na won hwehwe wudi mu no won ya de ha o sa won yare nso a obeboa akekan niema ebeboa ama wonya apomden so atro na ubetimi afra mo e wo 0800 180260 and asa 0544347239 wonim se asama ne importa mu de munna mo sori waka e wa apomden mu
1: ani ye sori waka wa apomden mu ma memfa akuafo adrui ntwa so wo ye kuani bi ampacho fo aso feme na media du papa ba adru e beboa ma kuia na wo ye no ani ye wotimi adim faso na enye faso nko na bedi nimu mu aso di bi kra be po num sanse akuia no ye na ye ni ye ani ye eno bae ne so do so e ma utimi po num kama pa tino e bia wo de ne kokoo no adua na mo no adua na wo de na koye fruit fruit fo

But and na earlier make no and then sofo boni gas ba maybe sa no sa question no say din tina ya na sa di ni si e wo mu say si nyame nya de bitimi atinas but ade bi won so a odwin wa won te ase e ndenke ndenke sesenke ba ni sa obi otimi say

0: dada me kwa ni maame na komete ene wose na danfo bi ene de me number ma na se otie mi adom na de adin na sa na me we me yaade nto mo fa ne mra me ho ba ono ma me ho da ene wo ka kire ma na se fam kwa kaso na se kaso na me fa wo nko no so na ho me ti nto ya unconscious nto so mo ba na se kaso an na se bonigas no so oh bonigas wo de so obi anim ene wo rush de ne bai ti papa this is the problem wo se na koma na free free no Jerry, into one, me ye didn't be a conyo or tesson, one me, mediating me, jabby be a dear me, a crummy jab me corner so, me fray a pepper pay, and a woman be by. I'm so young one, we didn't sell a self from me jetto. Now I say, would the any sister, you know, I see where all one me ban, why beggy me coon. Me coon a real kitty, no coon be ban my tenacuma. Now I saw ban one was me banny bay man or wadden, me wadden me banny dada, and why beggin a free me in some. Enti mimi nuo bi mpre ma de o mekunu bisi mekunu man kunu mekunu mekunu me ba na kan we breach contract we breach law what is our self from jeto ana bisi amane so ni mo bi afa jeto no se papa me nyu mo busuani o me de me ya driver me fa ne money ko school na me ko situation team de no ba jare me popo popo popo me ya wadwuma bi jeto me so bisi ya den e de na wura mo se de poison ma kanu eh ma dan wo won ma kanu o ti poison afro ni kunu baba na komate wo ba ji mi kunu wono ani ba o ma me jeto no sister ne wale ne baba e ma banka jale me ye no hu adwuma popo popo ba 3 minutes en me cast ya dem pa afeni sister na ji egu brim na fe ok off afo da hodi ti se obi a wa wu no to da hodi ba 2 minutes na me dem sa bo no sister sister na ni so ten na ni so te no ni ma so bi sa ah aha ye hin na cha so mdi ni fra denta da ne private car mo omo pa be de na eba no cha so no kwa sa wo tete me on conscious wo o sa ha ye hin na me sa ha ya sori ana wan de mba ha ana me fra driver no so ni o sa we na de mma ko school na ha ye hin me ba ye den wa ha
1: wow
0: na ye record ni nyina wo mi phone so ana ye bo video ni chire no so ana me say ubeti mananti what's been timi nante me say sorry ah pa pa pa pa wananti oko afi wo sir afi omukoto nsu obre no wadi huhuru nanim omto omoto ma no nom ye ana me say okwa so as mpatwa me ko obo we batis was den ukunu so kwa we mini nyina na kwa so ukunu we no so on dia wo mukwa him achi we manager bank manager ntom kwa him achi me nai papa e mi dasi e ade ne ko jale ubede unu say jeto ye wase na ye wosa aji abisa enti abisa no within 5 minutes in, na problem wa wie paye
1: ene na sanete de a bishop na ehu benhia se anka anamo bi a obetuo bi a no se adwuma bi na
0: yes
1: wo shase ana kra no abrabo no kra no wo sha brabo ase se ware na wo ko se de yu adwuma bi na opese obi e kwantuo bi ase bibia obeye bia no de
0: anka sade we ni papa
1: very important say medical agbochi aransa
0: abisa no anka no papa pa no anka sase asori bia mu no ebi wo ho asori
1: na se na se sa dum
0: anka se wo sa dum
1: we
0: sa no problem we anka se sa dum we no anka asori bia ebi wo ho na wono akwete sa spiritual check up a wono ni screen asafo mano na odare to by edin so se obenya bi enti dutu ono ahwehwe solution free abosonfo ho
1: okay
0: so atase enu enti no oka ebisan pa na e wo kwabosom ho san se sa dum we nu amedi ye adwuma no empie pie won sori mu edin se obenya bi edin so obehia bi enti obi ahun se menya solution age me koma lam age me kwabosom Abrante bi ba Monday no younger about 38 years. Ona na yire. Oba mi se dia na yanya ma wo se papa ma wo fo. Nkwara ni nyina wu. Ana mi se ya nta na o mawu ana o se da bi. Ma wo single different different fo. Na dia de me ba hai. Me ko Pentecost e wo wini ba. Kwasi da ye to me ba din. Afa na me last born o menya no de otoso fo no wenya 3 months Sunday ne beto ni di. Ya tuto bibia wie adore bibia beye ya bibia wie Friday no akwara da wa wonsu oba ne akwara nso oma nufu anajo bewa akwara na nyunyunyu ya wo so